nu vrem abugun mai nyusi tenegaziri ne xam nga xale ñom comme li waxtane ni suñu demé ba mag ba ñu nekk xale nga ci ngeen leen di mëna enjoy mais ak suñu am seen training mu ñu leen def lo xamne bëggu ñu ko mo commencé ci lolu li ci kër gi nak mo nekk ci kër yépp xana tay da ngay téré yuxu wala téré jiblu mais aduna bi mo demé nonu ndax kër gu nekk am ngoor gi fu ñoom kon bu yow yoo gis li ñu ci kër jàmbur nga dem taaj ko sa pénc ma ndax pénc ba am na liñ fa war a waxtaanee ak liñ fa waroon a waxtaanee mais nag nit ñi ñoom dañuy dégg ne tell rek ñu ne damm na ndax njaboot ci lépp nekk njaboot di nga jur wàllu njaboot di nga jur avocat njaboot di nga jur maçon njaboot di nga jur sàcc njaboot di nga jur lu nekk c'est comme la mer da ngay sànni sa file lu ñëw rek léeg-léeg nga am sompaat léeg-léeg nga am coof léeg-léeg nga am sëdd mais su fekkee ne nag yépp teg nga ko ci loxo yàlla te xam ne xale boobu bu ñu laati judd même yow min yaayam jalam maamam bu ñuy laati judd def nañ li mu war a nekk ci jëyam ndax ku sañoon du dégg sa doom si dara ku sañoon yaay sa doom moo lay gën ku sañoon si sa doom romb dinañ ko ne ndeysaan moo yaru de tànki baayam la jël wala tànki yaayam la jël mais léegi danooy floo kenn moo xamatu la muy Sénégal muy États-Unis di Germany foo dem problème boobu ngay am soit di fa am ñaar si kër gi wala di fa am benn si kër gi léegi liñ xew rek de nos jours muy fii di Sénégal kenn ay xale yu ndaw nga xam ne motuñuy dem prison dinañ dem prison parce que duñ xam lan moo ngeen fa yóbbu nit ki su fayee liggéey ni si kabina ndir la xamul gannaawam dégg leen ñun ñëpp dañuy waxtaan ak suñu doom ñun ñëpp dañoo bëgg suñu doom jëriñoo ñun ñëpp dañoo bëgg suñu doom gën ci doom yi mais nag yàlla ak ndogalam mën ñu dugg ci gaal gi gaal gi bën na mu sauvé ñi ci nekk moo gën mën na gaal gi ñun ñëpp soo moo tax nag tey nag rajo bi ne tey nañ ne nañ ko waxtaan yi mu si kër gu nekk mun neex ñu mën a xari mu si kër gu nekk muy phénomène boo xam ne jàllaa ko wàcc tak ci daal na monde kenn du si xas kenn du wax ne yaroo sa doom mais sa doom soo ko yaree sa biir kër mais sa doom day jàngi sa doom day am xarit ci certaine ay soo ci nekkee benn transitionnel boo xam ne sig la boo xam ne physicali ak psychologiquement ak spéciali dalay afet soo ko defulee sa xalee ko yeneen bis bi comme Sénégal dañ la naan bokk wala lii nga wala lii nga wala lii nga foog nga dëgër mais dëgër boobu yow mi yaay gi ak tàppa gi bu leen jamais ne bàyyi naam bu leen jamais bàyyi dee leen di wax dee leen di topp seen téléphone yi li xew nag liy jiin li nekk ci problème bi yëpp mooy téléphone bi sa doom mun naa tëdd néegam de 24 heures moo ngi fa tëdd mais nekkul sa kër de mu nga Japon wala mu nga Sénégal wala mu nga China yooyu yëpp nag kan moo ko mën a baat ak baat dénk sa bopp ak di ñaanal sa njaboot

fana Nigeria polo Nigeria abenkono bi ngina ngumeke ka Emmanuel Bata.

Robert Ndiaye mako lal yakkar debal tout di mako nax dal ani djé djob mi ñoo soom djé djob wajjo djob gëp ciéf bu djé bay soor mo lal ba tam ko dal ñu gël né bu ko bolé muñ bu dañ djé djép mu ngi nuro mbol mom dal na ko ñaar yoon

ne def lañ ko bi kol ni ko doore ci te mi jikon te ko dang ngay def bam ba ca ndam dem walo jar jollof ba salum ci lan metti fi dox ba di tam bi xaw ci lamba umbu

di wara jëfëndiko ak yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem señu abdou khawir néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañu wut bu dijji bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin da am xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la boko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut len nap yo xamni set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko tay ngeen taaje agn bu len ko taaje rer balat bu ngeen taaj wut len ñetti bitéli ndox ki len tek ci wèd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak wer yi nañ ko tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxas sam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi wa ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett wa bu noppé na fekk pom ci tégué ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tay café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilam magal gi sun xeye ba ndeké ba nopi fuñu ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nop rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédé lé rer yi du gar len ci bir yéslo salat menen bu bu mu yéss wu dal yi yéss kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat sëñ bi yenen joxé ñu bess magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini biminnati

Heads up. The one day, I'm in Bilti. Kala ko nanda do e jonde de ko fewani ma amin nyaagi ma yaafu de won day hunde jojjinaani min do han so tey won a yiddi wadde ko wel minen ko wel min ko a wadi dum gila hen ki tewi han wete ni lefungol fuddi de faade jogur wortan do kala en bibi ko nanda ko yowele ko hodde seko ko haalete ko yow ko min mbar ko fu kadi hawani de won da do wusdum nan seko.

timba su pindi ma may sana le onja ke way ma ko fa tu bin tu job de wo su ala pe fena abi dunda abi abba may sa bay gandal ge du sa bay de sarna tin le la dunen tawa se ti jan se ma jawas Tar gengak, gengak patim kuleyak.

Ibrahim bay bande melalan ya sinal gibi birim birim gibi tajaj mi ci taw yu baxé mo tawlo magat yaazin ak ibrahim ya sin sabay ba ci melalan yo Malik Malik bay Ibrahim mi di pe bayam Ibrahim astu gay sama waji akarafet ginaaw bare jom Alaaj makumba jo bay bay Ibrahim sa bay Alaaj makumba jo bay bay Malik sa bay Alaaj makumba jo bay bay Amina da sit mi ci ta ye kumbalo betamoy ndayma

ji lamin jassana jey nga betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jaan yay jaan nga betwar Dakar bay kumbalaw be jassama taw bu jigen bi ma tejoy bay mi ci betwar Dakar kumbalaw be amadou lamino ma ngi lay jaale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire ya sinal gibrim gi binta jaan bal gibrim gi binta jaan algi brimgi binta jaaj magi tek far jaw farisa ku ngoy sa jey bur ngandour bi ibrahima ay ibrahima ay sito gay mangi lay jaay mani ci Côte d'Ivoire ak to sambat ma kure jaak jor ibrahima ak to sambat ma kure jaak jor joomi li ngeen nañu sa xorey seen bay ibrahima yanu te joy bay ma ta bay bi ci melalan ibrahima yanu te joy malik yasin bi ci melalan ibrahima yanu te joy lamin chane bi ci betwar Dakar ibrahima ibrahima malik ta bay nga melalan yasin dal gay

fatimge sama bay ba ca ciago pe fatimge abare tindige abare lañu jox aram pak goña mo am ca cheikh fall sama wayi ngeer bi may joy ba tay no peguma fa ko may tay joom la ci mbantoy dina ko mbayu mi dekk su bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngeey cheikh fal magna fa ko may tay joom

na khambay mudiko subote me janiu dal nilalaj malik bal malik ngate magana kumbangal ma ma jamaram bakar ma ma jamaram tuyal njo ma ngeseju moy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam jang sundi be mam bari kay ma de gen tuña bari ma yoro bari ma jo bay tra fajo ko ko nga de xon clair na gundi dim ba so gina go jaj ma de galo ji mbor njur bel dal ti ge dal sen bu ben ci barak daw